Ujidi ansi ano enye saha mamu ha Mrs. saha na chesem ne se emri bi na yesuri chamu eni from for me no bi ba ni cheno amu bisa ne se hu ye mo boy David ba hu ye mo boy David ba na yesu bisa won se moji ni se metu mi ayewe hi amu bua ne se ani owure ye didi o se hu betu mi aye ena yesu tini ni sa o de kan mo ni chira won se ha sani amuji di atia no muji di anyi mo nkwa enye sa mamu mesia hwa no hu na de amnu mu hwa he ade atisu mpo

0: awa weju ma na yesu yo sencheniya na yo
1: onyankopo eye ho sencheni yafunu a emu ato no ebue onyankopo ama ebani bi ato na so sesia message wa yaresa jiwa wari akwento opuno no ebue ejuma samna ayade no onyame wa siesie sabri a oba no onwu wate mese onia no obetna ase mese oyire no betna ase okunu no onwu ba standere de broka yama mayama sana tresem ne se emre bi na yesu rechamo any friend for me no be by the channel omutsi omusi ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se moji ni se metu mi ayewe yi omobu an se ha ni owure ya jiji o se ubetu mi aye ena yesu tini ni sa odi kan won ni chire won se se ni amuji bi atia no enye saha mamu ha, misi saha na chese mnise emribi na yesu richemo eni frafo mienu biba ni cheno amu bisa nise huye mobo David ba huye mobo David ba na yesu bisa wonse moji nise metu mia yewehi amu buwa nise ani owure ya jiji o se ube tumia ye ena yesu tini nisa wadika omwe ni chire wansa ha sani ya mujidi ya tia no mujidi ya nyimu kwa enye saha mamu misi ya wano huna dia amunu muha hey adia chisumpo

ya hon sanchane ya funu a emu ato no ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia message wa yaresa ji wa wore akwento opno no ebue ejuma sam na ayade no nyame wa siesie sabre a oba no onwu ate mese onnia no obetna ase mese oyire no betna ase okunu no onwu bastard de broke ya mama ya ma sana tresem ne se emre bi na yesuri chemo any friend for me no be body cheno omutse omuse ahuye mobo david ba na yesu bi sa won se moji ni se metu mi ayewe yi amo bo an se hani owure ya jiji o se u betu mi aye and I yesu tini ni sa odi kan won ni chira won se seni amuji di etia no.

se emi bi na ya suru chamo eni from for me no bi ba ni cheno amu bi sa ni se hu ya mo boy David ba hu ya mo boy David ba na yesu bi sa won se mo ji di se metu mi aye wehi amu bu ani se ani owure ya jidi o se hu betu mi aye and I yesu tin in sa or they come when it's your own, sir. Ha! Sanya, Mujibiatia, no, Mujibia, and you won't come. And yes, sir, and yes, sir, Mamu. Messia Juan, or Huna, dear Amrumuha. Hey, I'm the artist,

onyankopon ayo ho sanchene yafunu a emu ato na ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia message wa yarisa ji wa wore akwento opro no ebue ejuma sam na ayade no onyame wa siesie sabre a oba no onwu wate mese unia no obetna ase mese oyire no betna ase okunu no onwu a bastande de broka ya mama ya ma sahana tresem ne se emre bi na yesu rechamo any friend for me no be body channel obutia musa huya mobo david ba na yesu bi sa won se mo ji ni se metu mi aye we yi amobua ne se ha ni owure

Asase a ewo si ye so akwantufo. Ijana kono kusiesi baby amaye. Enchi bia obesan baby o. Bisa ho se waye crowd. Oba eneya. Waye crowd so one ne be court na.

0: mubio kanto ndo no odwa no ne enye fan one na konto one ne enye fan on kan ne squad ho kra enti mi bi se bisan the questions ma o tell me say me say mi hu say ono kwa sorry aba je say o fili ne ya o fili so ni ni pada sa keke enso anyini mi ni say drone o use o o pese mi hu say ono e christian enti o so kwa sorry wa nigeria nti o de mark all four times me na ono na ni body guys no ye me mpana no o ni me ne na ko ho four times ye kwa ono won kwa sorry bi na ko biki hotel amain se mi o ni ye nche na oba nipa no ya de ma na me so say say either so ye nigeria ni ana say benin ni nti bu o ti mi sa na chi bi sa ho so ko ye o ko meeting bi o benin afi na oba nti ye kwa ye nti ye ko hotel ho na me ne body guard ni ye se hotel room ho ani asu mo bi ama na koto TV Joshua ni ama ni bi abre se be ye be prove say ye kwa sorry ni ye di aba nti one day o fi na me kwa ye omo keke nsa me so me di ma ni hu bi kama ti one day o fi e go back no ye bunu ni na ona na me ne ka kasa no no sa translate ama omo won kan me tin kan kasa nti o fi na go na ka she me se wonyim na abo papa na mania papa na fred doctor nti china doctor ni so be ye no abortion no ba o suru onim de nti a oda o be sun da ye bia ni adeda no nti o suru onim de e beto no nti go na ka na me se ma o mania ha no ye den ya anya me nti o be fo mu afi me wo kitchen e ho ne ben kitchen kaka me wo kitchen na ga no bo mi din tie mu se na kumete na kumete
1: 3.5 fm
0: so nta mo mu ye papa no se di abortion de o mo ye wa o no won chi ne wo gina ho ko se o mbe wi abortion no o interest was adding him o wi a o je ani mo ja no no no de akọ na sa
2: baby no
0: o je baby no ani ehu mo ja no no de akọ nta particular papa no o ko ni home meeting wo se benin o se hin no ọnu ọba ebi wọnu ma nipa ni nyuma a ọnje ọmọ onye abọchin na ọbẹ ka bo mbẹ nipa mienu ana miensa because oni se yẹdẹ ya a ọbẹ nyum oni sushi nti oni se yẹdẹ ya a ọbẹ nyum ẹna ẹkọ ẹbi aso nsẹ wọ sẹ wọnyum nti sẹ papa ni ba ọka bo mbi afọ na papa na ba na ọbẹgye papa ndẹ bi ọbẹ jiji ghana ha na ọnu ọdi akọ ẹna sẹ papa nso fi ọba nso ọnu nso ọba ọmu a ọnu ọfa no ewo mu di ọnu ọpẹ na ọnu nso ọyẹ
2: doctor no.
0: And I'm doctor, I drew right
2: on the band. Obe ji mo jani ni akodana.
0: Onu so ogala, onu oba obe ti mi ache se bia mi piwi. Papa nde ni bema no se 3 days, 4 days obe ji kwa
2: kwa
0: corona. Ene so on so obe pi. Nti, girl ni ti ya musa ase na kuma eti no. Na me fese me force na me kwa hade kwa ato girl no. Na, mi rua inside no. Na doctor ne wye bibi ya momu di mo jani ade no ko. Girl ni da hosa awa ba ne numu. Na mo je fi ni hiri mu ba uso ni mu awon kasa uso ni bebe ya ohume ni mi ko bisa papa ni se mi bo girl ni jin bisa ni so we eno se ni tamu asu nti omo pese last we ye last abortion na omo ma ne ko efie sa ga onu so ka che mi se na busia fo ni mi so wo ko wait omo ni mpo so o gana because girl ni ka che so di ni ko ko wait nti won ka che ni family ni so wo ko wait nti omo do omo ni mi so o gana ha mpo to mo so papa ni so o ja na kwa ya manako no no we say go na u ba wa nka ti me ti te ya follow e ko du be bi a won cementi ho no e ho no na osi e go no
2: o fi wa
0: o fi wa won cementi e ho no osi e go no o fi no wa an se mata ali anye ni se e ho na no mutu si e go no
2: ti ye wura de yesu
3: gala de be ye
2: papa so asemo ya ya kan anya brochiro anya a friend say togo aya gana nkran ha ya sam ani aka nkran ha ya sam to me see ni pa
3: so
2: e won fie emra be na masa kwan no o me men so ate nti se se ono de rebusia fo ni so o kuwe o mo nti nkan mo so kuwe ti no wo afu awu ani ya fie mo o gana ha ya nkran ha ya rather than your boy for. So what thing? Yeah, it was so. Edding. But I rather can't want to. You know me. But I'll bone your money on table. No one to me now say, yeah. What do you have to say? I told you. A bit too hard. Now we say, yes. We are for a doubt. And now,
4: 24.com. We say, we have no
5: trouble.
6: This is the driving time. You are listening to the ultimate radio station, Ghana.